mangudla awa mangota to. O wolulo UMKM to hulong dalo botia, ma olay iyo. Lai iyo boti, bila-bila he to ta hipopotali alo kopi. Wau mo data olo ta memong ilo kopi. I odu data lo ta hipobalan jawa, tuwoto UMKM ma he opia lo tau. I akademisi to UNG Muhtar Ahmad lo otanggulai, walo uhe mo aliboti, tuwoto usaha lo UMKM ma olai iyo. Moda ta tahina awama o utongo tali kopi wau tidila hepo. Mai mo oro dawa ekonomi wau mai mo olai ati la pulo UMKM. I potala UMKM beti de dila bo mai rame lio u bilo bilo. La bo olo mai po otapula lio kunalai iyo usaha lo UMKM beti. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mongo dula awak mongo tato. Lembo alo mongo tani. Utang utang gula huyula. To desa dulo hupa. Ilang dala lo wono sari to bualemo. Ma hipopona oa lo utang gula lio teknologi prebiotik. Umai mupolai hasil lo pertanian. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai deu modernisasi pertanian beti mai mopolai ati lapulo wau tutumulo mongotani. Lai o jamani masa tia beti musim mata lualo alihu dilamalo polualo lo onggosi nabo hasili olai iyo. Kokolio abuti umalipotunu wau potuhata ode lembo alo mongotani to uwe wolio mao. Sabu mo'olai hasili lo pertanian. Iti wagup ida sahida Rusli Habibi lo harapu. Deu teknologi prebiotik beti musi pona-pona olai to. Umalo onapa atilio ode tada data. Mengulama ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mongo dula awak mongo tato. Tolo tula de ulo to duo lo tai lo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mo powali toto nulolalo pohoram. Ma ui tolo pohilelio odeta mo ami mai mongohi katalangan ni ubanari di labo u hekalakalangan ni omai. Ika pala lo BPS Provinsi lo Hulondalo Agus Sudibyo lo otanggulai sensus ekonomi buti mai po otapula dio ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo buti dialu aitalio wolo pajak. Dabo